Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiyya, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango, kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

Masu sauraro, barkanku da dawowa shirinmu. A yau, za mu yi magana ne kan girgizar ƙasa, al'amarin da ke afkuwa tun bayan wanzuwar wannan duniyar tamu. Muna tunawa da 'yan ƙasarmu da muka rasa a girgizar ƙasa ya zuwa yanzu. Kuma za mu fara da cewa girgizar ƙasa na afkuwa saboda Girgizar ƙasa na afkuwa ne sakamakon fitowar makamashi da yawa a lokaci guda a cikin zurfin ƙasa. Wannan fitar makamashi galibi na da alaƙa da motsin duwatsu a lokaci ɗaya a cikin zurfin ƙasa. Motsin duniya na taka muhimmiyar rawa wajen afkuwar girgizar ƙasa. Ƙwanƙarar ƙasa wato Earth crust ta ƙunshi sassa masu motsi ke da siffar manyan farantai. Motsin zamewa, matsawa ko rabuwa a kan iyakokin waɗannan farantan suna haifar da girgizar ƙasa. Girgizar ƙasa na afkuwa ne musamman sakamakon sakin matsi a tsakanin farantai. Layukan kuskure a cikin ƙwanƙarar ƙasa su ne wuraren zamewa tsakanin farantai. Zamewa kwatsam da motsi ko matsawa tare da waɗannan layukan kuskure suna haifar da girgizar ƙasa. Lokacin da matsi a cikin layukan kuskure suka fito ba zato ba tsammani, makamashi yana fitowa, kuma ana jin wannan a matsayin girgizar ƙasa a duniya. Bugu da ƙari, sakamakon motsin farantan nan a cikin ƙunƙarar ƙasa ko lokacin samuwar tsaunuka, iyakokin nahiyoyi suna tashi da faɗuwa. Waɗannan motsi kuma na daga cikin musabbabin girgizar ƙasa.

Masu saurari, barka da warhaka, sunana Siran. Na ci gaba da tafiyata a bakin tekun Bahar Rum, ina bankwana da yanayi mai ƙayatarwa na kash. Yanzu ina kan hanyar zuwa Antalya, inda rana ke fitowa da haske kowace safiya kuma tsaunuka ke rungumar teku. Akan wannan tafiyata wata gano kyawawan wurare a Turkiye, zan wuce ta Kemer, Konyaaltı, Manavgat da Alanya. Wannan karan zan fada cikin ruwan sanyi mai tsafta in nutse a zuciyar tarihi, wani lokacin kuma in yi tsere da iska a cikin rafi, wani lokaci kuma in huta a cikin gonakin lemu. Idan kun shirya, ku biyo ni mu fara wannan tafiya tare. Birnin Antalya ba wai kawai cibiyar yawon bude ido bane, har ma da al'adu da tattalin arziki na tekun Bahar Rum. Wannan ƙasa ta kasance gida ga mutane na tsawon dubban shekaru da suka gabata. Amma fa idan ana magana akan Antalya ba wai game da gine-ginen tarihi kadai ake yi ba, har ila yau wurin ajiyar kayan lambu da ƴaƴan itatuwa ce ta ƙasar Turkiye. Musamman gonakin lemu, lambun tumatur, filayen barkono tare da gonakin da ba a iya hango iyakarsu, ƙamshin ƙasa ya bazu har zuwa kasuwanni. Tare da sabbin kayan lambu daga gona, al'adu har yanzu suna nan daram a wannan wurin. A ƙauyuka ana gudanar da bukukuwan aure da ganguna da zurna. Mata suna tafasa kayan lambu, yara na wasa a ƙasa, manya na aikin noma. A gefe guda, zufar da aikin noma ke haifarwa a wani gefe kuma duniyar yawon bude ido. Antalya birni ne da ke daidaita duniyoyi biyu cikin salama. Tashata ta farko ita ce Kemer, kewaye da dazuzzukan bishiyoyin pine a bakin tsaunin Taurus. Wannan garin da ke bakin teku ya janyo hankalina, ba wai kawai da daɗin shakatawa a bakin teku ba, har ma da kyawawan wuraren tarihi da ke cikinsa. Tsohon birnin Olympus, wanda ke kudu da Kemer, kusa da Charali, na da yanayi mai ban sha'awa tare da katangar dutse da ke lullube da tsiratsirai da ke bakin kogi. Yayin da nake tafiya a cikin wannan wuri, ji ne kamar ina jin muryar tsofaffin al'adu a cikin iska. A kusa akwai wuri mai ban mamaki da ake kira Yanartash, wanda aka fi sani da sunan tsohon Chimera. Wannan wuri ne na tatsuniyoyi da mu'ujiza na da tare da wutar da ke ci a ƙasa ba tare da ta mutu ba tun karnuka da dama da suka wuce, wadda ke fitowa daga iskar gas ɗin da ke fita daga cikin ƙasa. Da yamma, yayin da na kalli wannan wuta da ke tashi sama ta cikin duwatsu, sai na ji kamar ina cikin wani wuri inda lokaci baya shuɗewa. Daga nan na yi hanyar zuwa tsakiyar birnin Antalya, wato Konyaaltı, wannan bakin teku inda birni da teku suka haɗu, sun gabatar da fuska daban-daban tare da dogayen hanyoyi, wuraren shakatawa na zamani da rayuwar zamantakewa. Yayin da nake tafiya ta bakin tekun Konyaaltı, ji na yi kamar sanyi mai daɗi daga tekun Bahar Rum da kuzarin birni sun haɗu. Ga waɗanda suke son bincika abubuwan al'adun birni, gidan kayan tarihi na Antalya na ɗaya daga cikin wuraren da ya kamata su ziyarta. A nan akwai tarin kayan tarihi daga zamanin Lycian, Pamphylian da Pisidian, kayayyaki da ke bayyana hasken tarihin wannan yanki tun shekaru dubbai da suka wuce. Wani wuri da na tsaya shi ne Yivli Minaret da ke Kaleci. Wannan husumiyar masallaci da aka gina tun ƙarni na 13 a zamanin Seljuk ya daɗe yana tsaye da ƙima. Ba kawai da tsarinsa mai kyau ba, har da kyau da ɗaukakar da ya ƙara wa sararin saman Antalya. Fara ranar ne da ziyartar ruwan Fantasma na Duden da ke unguwar Kepez a arewa maso gabashin tsakiyar birnin Antalya. Lokacin da ƙarar ruwan ya haɗe da hasken rana da ke ratsawa daga cikin rassan itatuwa, kamar baitin waƙa ne daga halitta. Daga nan sai na nufi Manavgat, inda na ziyarci shahararren ruwan Manavgat wanda ya bawa garin sunansa. Ruwa mai sanyi da ke gangarowa cikin nutsuwa, sautin waƙar tsuntsaye da lambunan shayin da ke kewaye da ruwan sun taimaka mini na fara ranar da armashi.

tsananin natsuwar bata dawwama ba saboda daga baya da rana na yanke shawarar zuwa Kopolu Canyon domin dandana abubuwan ban sha'awa da ganin yanayin wurin. Wannan wani babban abin al'ajabi ne na halitta wanda ke arewacin gundumar Sarik ta Antalya kusa da Manavgat. Wannan shine karan farko da zan yi rafting, wato wasan kwale-kwale cikin ruwan rafin da ke gudana da ƙarfi tare da wasu sabbin abokai da na haɗu da a wurin. Muka saka hular kariya, muka ɗaura rigar ruwa, muka kama sandar tuki da jagoranmu ya tambaya shin mun shirya, sai muka sa dariya muka ce da aka sako jirgin a cikin ruwa sai muka fara jin yadda rafin ke janmu da ƙarfi. Da farko jirgin ya fara motsi a hankali, amma daga baya igiyoyin ruwa suka ƙara ƙarfi, jirgin kuma ya fara rawa. Da aka bada umarnin mu tuka, sai muka yi ƙoƙari muka daidaita tuki tare, amma ruwan yana da nashi ra'ayin babu abin da zamu iya yi sai bin sa. Muka zagaya cikin wata lankwasa, kwale-kwalen ya cika da ruwa, ɗaya daga cikin mu yayi kururuwa, ɗayan ya fashe da dariya. Wani lokaci mukan buga duwatsu, wani lokaci gefe guda na jirgin yana ɗagawa sama. Zuciyata tana bugawa, amma ba zan iya manta da yadda na ji ba a yayin da ƴancin ya lullube ni ba. A lokacin ɗan gajeren hutu, duk mun nutsar da kanmu cikin sanyin ruwan kogin. Ruwan ya yi sanyi sosai, amma dariyarmu ta cika da annashuwa, har ta sa muka manta da sanyin. Kasancewa a cikin kyawun daji ya tada wani ɓangare na zuciyarmu da ke son wasa da jin daɗin duniya. A cikin ɗan ƙanƙanin lokaci, muka fara samun ƙwarewa wajen shawo kan ruwan, amma yanayi koyaushe yana shirye don samun kalmar ƙarshe. Da muka kammala wasan rafting, muka iso bakin teku. Lokacin da muka kulle idanunmu, duk mun ji abu ɗaya, mun ji cewa mun rayu da gaske. Wannan ba wasa bane kawai a gare ni, kamar ƙetare iyakoki ne, gwagwarmaya tare, jiƙuwa, haɗin kai, kuma mafi muhimmanci miƙa wuya ga yanayi tare da girmamawa. Kwana guda a Manavgat, washi gari na tashi don bincika wannan yankin, wanda ya yi fice tare da arzikin tarihi kamar yanayinsa. Tashata ta farko ita ce gidan wasan kwaikwayo na Ancient Aspendos, kusan rabin sa'a daga Manavgat. Wannan kyakkyawan tsari wanda ya wanzu tun daga zamanin Romawa har zuwa yau, har yanzu yana tsaye da dukkan ɗaukakarsa. Yayin da nake zaune akan kujerar dutse, na rufe idanuwa, ina ji kamar hayaniyar magana, tafi da kiɗa suna yawo a cikin iska daga ɗaruruwan shekaru da suka wuce. Na rufe idona, na ji kamar lokaci bai taɓa rufe labulan ba. Bayan haka, na juya hanyata zuwa tsohon birnin Termessos, wanda ke arewa maso yammacin Antalya. Cikin filin shakatawa na dutsen Guluk, an gina wannan tsohon birni akan ƙololuwar tsauni, yana kusan makwabtaka da Gajimari. Zuwa wurin na da wuya, hanyoyi ƙanana, gangaren dutse masu wahalar bi, amma abin da ya bayyana a gaban idona bayan na isa sama ya fi duk wahala da gajiyar da na sha. A wannan wuri na musamman, inda shiru da tarihi suka gauraya, akwai alamomin juriya da aka saka cikin duwatsu. Kowane mataki kamar tafiya ne cikin tarihi. Tafiyata ta ci gaba zuwa Alanya. Wannan birni yana da ban sha'awa, ba wai kawai saboda alamomin tarihi ba, har da rayuwa ta zamani da yake bayarwa. Otel-otel masu tauraro biyar da ke kan bakin tekun, wurare masu daraja na duniya da bakin teku don kowane ɗanɗano suna sanya Alanya a cikin jerin ɗaya daga cikin shahararrun wuraren hutu a yankin Bahar Rum. Wasu suna hutawa a gefen tafkuna da ke zagaye da bishiyoyin dabino, wasu kuma suna yin atisayin motsa jiki da safe a bakin tekun, wasu kuma suna tausa jikinsu. Dukkansu suna cikin gatancin rayuwa da wannan birnin ke bayarwa. Alanya, wanda ke fuskantar lokacin rani na tsawon kusan watanni 12 a shekara, yana maraba da miliyoyin masu yawon buɗe ido na cikin gida da na waje a kowace kaka. Yana ɗaya daga cikin wuraren da duniya ta mayar ƙaramin ƙauyen hutu mai launuka daban-daban. Ganuwar Alanya, wadda ta mamaye sararin saman birnin, tana kirana tare da katangar bango da ke shimfiɗe a kan teku.
Wannan gadon tarihin Seljuk ba kawai ganuwa bace ta kariya, shaida ce ga juyin zamanin da ya shige. Yayin da nake tafiya kan hanyar dutse dake kaiwa saman ganuwar, naji kamar ina taka sawun tarihi da kafafuna. Jar hasumiyar dake tashi a bakin katangar ta zama kamar wata ma'aikaciyar tsaro wadda ke kallon tashar jiragen ruwa. Tsaye tun daga karni na 13, wannan hasumiya mai kusurwoyi 8 tana dauke da tarihin jiragen ruwa na Alanya. Kogon Damlatash wanda ke kusa da katangar shi ma yana ɗaya daga cikin wuraren da na bincika. Yayin da nake yawo cikin wannan kogo mai cike da kyawawan abubuwa, iska mai ɗan sanyi da danshi ta shiga ba wai kawai numfashina ba, har da zuciyata. Nutsuwar da naji a cikin kogon kamar kofa ce dake kaiwa gada. Wurin da aka binne cikin lokaci amma har yanzu yana da rai idan aka taba shi a hankali. To amma Alanya bata tsaya a nan ba. Bakin tekun Cleopatra tare da ƙasa mai launin zinare da ruwa mai shudin lu'ulu'u ba gwai kawai wurin iyo bane, shimfidar almara ce. A cewar labari, wannan bakin tekun kyauta ne da aka baiwa sarauniya Cleopatra. Wa mutanen da ke son su kasance su kadai ba tare da hayaniya ba, kogon Dim da kuma kogin Dim wurare ne da ba a manta da ba. A cikin watanni na rani, abin farin ciki ne ka kalli mutane suna cin abinci a gidajen cin abinci a bakin rafi da kafafunsu da suka tsoma a cikin ruwa kuma suna jin motsin lokaci. Kuma wata tasha ga masu son yanayi ita ce kwazazzaban Spadere, yana gabashin Alanya. Wannan kyakkyawan wuri na halitta ya bude wata duniya daban, mai nisa daga cunkoson birni. Tare da hanyoyin takawa, rafuka da iska mai kamshin bishiyar pine, wuri ne da ke sanya zuciya ta huta. Alanya na bada daidaiton tarihi, yanayi, teku da kuma rayuwar zamani, ta yadda duk lokacin da na shafe a nan ya zama kamar ina cikin labarai guda hudu da suka dace a layi daya. Masu sauraro, Antalya ba birni kadai bane, wata taswira ce ta tarihi, hoto na yanayi da baitin waƙoƙin rayuwa. Zuciya ce ta yawon bude ido tare da otel-otel na ƙasaita, albarkatun amfanin gona da gonaki, da ƙarfin yanayi tare da magudanar ruwa, muryoyin da suka gabata da birane na tarihi. Wannan birni yana da ban sha'awa a ido kuma yana taɓa zuciya. Har yanzu akwai abubuwa da yawa da za a gano a cikin wannan gabar al'ajabi na tekun Bahar Rum. Amma a yanzu lokaci yayi da zan yi muku bankwana. Tashata ta gaba ita ce birnin Mersin. Ba zan iya jira na fara ba ku labaran abubuwan da na gani akan hanya ba, amma kafin nan ina muku bankwana. Ku ci gaba da saurare na.

ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.